0: alamenge veri raskalak adi e ummatuge mihunnang ibaraskalange aayetta vidaluwe devva hikmatai foi ugannawa devva adi emmeha nuba goittakum e ummat tahir kuravane rasulak e ummatuge terin e ummatuge tere funuwa faande hama kashwarum ibaraskalange aziz wanta hakim wanta raskalange
1: وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ